0: 去担心高的尤兰达。
1: 尤兰达
0: 啊，荷兰的尤兰达班德瓦。
1: 啊，荷兰的
0: 什么斯斯丹尼？
1: 啊，你对荷兰
0: 感冒了？
1: 感冒了。
0: Ay, ang dami siya lang. May kinsyo man zuman.
1: Ano yung madifin siya lang may zuman?
0: Siya na siya. Nilang kakamay, siya na lang.
1: Yung bayan siya kasi.
0: Yung bayan siya kasi.
1: Ay, ang katitili siya lang ito niya?
0: Ano siya?
1: Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya?